0: pour nakala ñoo dimbalé askan bi parce que ñun dañ gomné yalla lu ci lum ñu wursagal mën nañ ci wut tamit dimbalé ñeneen ni ñuñ leen mëna dimbalé duñ mëna dem du jox xaaliss ben neeg bu neeka waye ci lu ñuy jaay mën nañ ko yombal yombal bo xamné ku neeka mën nga ci jot ticha bo xamné mën ci alam bi mu ngi amé njabotam ci salaire bu mu tié warta am ragal ragal pour mëna jënd saaku maalu yobul ko njabotam ñu dundé mu déssé touti ci poisson bi fay neegan koku soko wax ne mu jënd 2000 saaku maalu bi paré bu war ci pass bi paré tamit mu sen ndudal njabotam bi dina metti trop ñun fofu lañ ko gisséné ci luñuy indi suñ ci amé $5 wala $10 wala luñ ci mëna wër sa gar rek nañ jël lolu ñu doylo ko lu ci dess jox ko askan bi lu lañ dé oyé no charity bu ngay rap in dignity do dem dimné dama la sarah da ngay jënd wayna dañ la ko yombalal lolu la su fekké né mo dafa gisséné lolu dafa mengo politique motax ñukoy def mu ngeen nax bopam bu baaxa baax parce que ñun li moy suñu business model du téla commencé li yagna ay at toujours lu ñu jaay rek dañ ko yombalal nit ñi légui su fekkene mo dafa bëgg interpréter lolu waxut ko nak waye xejna lolu la bëgga use pour doore ñuko dafa rona baye ma lu bi cher parce que xam nga rek ñu né so neké ci réew you know ci bir dëkk nga nékkon fa alcal ñu jéné la so fa défé ko es do ko dé enel jam ñun nak ñu amuñ soxla problème ci lolu ñun askan bi motax ñu jog gis nga li ñuy discount ni pita téméré million ni dollars soko xaymé ci xaaliss loolu mo warona ñew suñu poste loolu lañu jéné joxé ko
1: loolu ngeena ñaka
0: loolu benn businessman mo koy nangu way ñun dañ believe ne ci luñu yalla wërsegal ñun tan dañ ci wara dimbalé nit ñi légui na yow so bëggé jël loolu na bu nga ñu ko doré comme ciaw bayina la ak askan bi ñoo la ton
1: ñi nga xamni ñun ci so tay saako ma lo ca ja oil
0: 1500 la moy jooné juromi téméré waaw
1: dara téggu ci
0: dara téggu ci té moy 50 kg bag bi la yaangi dégg motax ñu bari dañ ma dé laacc té yeen nak ngeen mëna défé li mayne wel business secret la bo xamné you know ñun titruñ ci luñuy am suñu yalla wërsegalé fo 5 10 dollars dañ ko dé jël
1: akay
0: suñ xaliss jënd na am nañ ci 5 10 dollars loy joyati indil benen waat
1: absolute
0: soko mune def every month kuy jaay ba sam difa out ay $500 ding ko uppale xaliss
1: absolutely
0: so li moy business
1: wa nga waxal ma lolu ci sosé
0: nga même fo non doro wolem ay ñinen ka ko diamo dole
1: sutu parce que mom ci laka bi la
0: ko manto mo dole sitano bronze america banco kan ay kuman kawol dole bondi audio to ay fanial ta ka la hamidu jagan ko lunne sotota montro talan kilin suto hamidu ja anen businessman o do mialon ko tele dento condon la itata si state house bi mitimo la je fo talan kilin suto wo mitino ko na akon tel be men kacha kanje wala nitim bo wo mari makoy no la nyami kodoto pour kat politician wol dol sang wo politician wol kono kilin bi je ay men tofo je wolen keba maditi kabraw fu ay mol demi mbaki kadun de la balo be ko non kamen nka bori men na ate tata woleto wala nyinti pour mol kana nje ko ndabi janne wala ndabi janale ntel ka fu len na business mo business wol de politico mo politico il fu lol bu ka tano ñola business woni politico bu tan tel la ra wol la wala na watu wati iten del jela political realito iten jela political program to ning yengi jefan isalon ko mi political program o yanim fenn rap ñola mi alon ko yeng invaje le pour kata certificate le taji or something wolen si taji barni wonten tel ngan da bondi tel bu ka dum politico because ka fele ko gambian wol be mu kilinet ni mo be banku ji nola ñil be mu gambet di ngol leti ndel ñanda tarli itemale yana ko momay man la ñana jela ko be janne makoy kan wolen be janel makoy kan anum fula ñaw fana atew meme foko wo mitino keta lumo menna neata be ñim banku kan no ala kiski siroke tumando batalo fania ata fola ba jubila la ba daala ku ñami kar wo lumo atay lumo mem fo hamilu jaman tar hani banku kan wolon ata dum business trip wala guinea bissau killing so kulana kabri nga mo ngel telephone ko yajal ni alabe mo tankira na ke tankira ne drone because afle nday mistake follow menge ay lunne fo ay time of lumo ñing kendi woti jam killing fula ñaw fa nak nati yara ay kisik suro kay ñing kendi wala kol kisikis alo ñing ka tama ñadi le tin nati wo fula katun hamilu melbe ibn nabe doko wala ñim bankun kan yalo ne ko na jita do ko la fotalan lulle fotalan worle fotran worowla na dun dala soko no a barkate mola ya bondi korda ko anu nay safo sali fa pareta hania call telephone to buka sotono

0: kula muto nyati alinga hakilo to human trafficking asoto tale badi ngolumbal konto na West Coast Radio 92.1 FM talantang tambita miniti nani ala natip awa menkanale tena ngote nene talantang tumo sita West Coast Radio 92.1 FM wale watu sita ale kote kedoro mbal bismillah la kachato Mr. Chamne, Mr. Falbe na studio konole badi ngolu watu ngale bismillah bi kachanyi mfananto mboka ide glu West Coast Radio 92.1 FM nyungle na nuyo dile ndala la chin sen benen watani natip awa fichi West Coast Radio nekalen fijoge kwa natip di Mr. Chamak, Mr. Fal nyudal dile ndala chi benen watante inshallah ñu wax rek duñ def dara lu tambalé waxtaan bi altiné bu nek rek mu ngey commencé fi ci radio bi doré ko fukki waxtu yi ci suba ci be fukki waxtu yi ak ben mi safal ñu nuy la dalalat la ci benen programme
1: jere jeuf aji ñi ngey wa assalamu alaykum mbokki deglu kat yi ñi leen nuy waati benen yoon ci West Coast Radio ci altiné bi di la nuyo aji bu baax di len wax ne rek delu ci wat nañ ci altine bu neka luñ bax di defayen moy di fi ñew di waxtana askan bi di leral affaire human trafficking di wëcc wante yeen helat ci altine bu ne ngir suñ ne human trafficking rek ci jublu jaay ak jinda doomi adama bo dege human trafficking rek lolu moy jaay ak jinda doomi adama kon lolou dafa nek li nga xamne lu yittel rewmi la lu yittel aduna bi la bi nga xamne motahit altir mune ñu feñu di waxtaan askan mi ngir human trafficking benam botay munut ko he ben rew munu ko he lum soxla moy lan moy ñun ñe dañ wara manko nek bena pour muna he human trafficking lolou motax ñuy waxtaan nit ñi kene ku ne mu muna rañew human trafficking bu gisé lu nga xamne moko firné bu ko défé momit mu muna def waram way lolou moy jublu way bi altuna bi ne ñuy ñow fi di waxtaana yeen ñu bayé ko natib natib mu nek national agency against trafficking in persons nek under ministry of justice té mom la loi sas mom natip pour mu hé affaire human trafficking ci Gambie bi fi ci hé bobu nak motax ñuy ñëw fi di yaatal mbiri hé bi di waxtana askan bi di léral mbiri human trafficking pour ñun ñëpp ñu manko hé ko ma ngi tudda Tidiane Fall bayiko natip
2: yo assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ak Tidiane barka baake aji barka baake be lamod lal fanan kontonna ka bonan West Coast Radio 92.1 kon delta ke la nyamin don tenen wotenen ka bo talantan ka ta talantan ninkiling kananan jang radio to ka bonan natib min keda national agency against trafficking in persons wole ba marari nyin ku kolon min belari molkan bo min boko human trafficking wa te keda kulo de miyalon ko halamadun ka moñu halamadun ta ka wa fu ñoya pour ibala ñan to ti ñana ñami ni amoy human trafficking wala mu safaro timi be dending human halamadun la so wo kang nga jiko te kete kul dimi yalon ko ñentel nga ka ca ko la wala yakendi wato wati tenen wo tenen ka bo talantan kata talantan inkling ka bo nan natib kananan nimole ka ca min be dending ñing ku kolon la min boko human trafficking ate Fualia kacha puru ale nyomwe. Anu ning ale nyomwe akelo nyinka soni ya bakele. Woto human trafficking muku kule netimi ya lonko. Ndolbele nyata denna nga deng nga mbulo la nyoka nkajoko nga akelo nyinkele. Puru abe banna na banko kanyami wala mba kontrola na banko kanyami. Alnal badi mala mkoteke asegu cham kabuna natip la investigations unit. La barka bak
1: jerejeuf Mr. Cham okay bo len fatile ko altine bu passé ni ñu ngi waxtana yeen ci affaire child sex tourism moy ndaw yi nga xamné ñu ngi leena jël di len traffic di len foyé di len lor di ci am jëriñ té ñom lorangé lañ ci jupté ñom lu ci opportunité ñëwé ci wajuri lañu jaar wara dinañ naxé woné né ñom ñi ngi dimbalé ndaw yi won lu wajuri be gis né wajuri luñ ci wara bayé hel duñ ko ci bayé di é wajuri di wé é askan bi a community bi pour kenn ku nekka mu bayé helam wa njobota mu bayé helam lepp lu nga xamné mi ngi dal njoboti jambour en tant que ñun ñep gambian lañ kon njobot yep suñ njobot lañ ñun ñep kena ku nekk bo nekké wajur rek dafa am lula war suñ njobot yi lool moy won suñ waxtaan bi altine bu passé té nak ñi ngi ñëw ak benen waxtaan bétay ci mom human trafficking ñu ko wayé rek human trafficking dafa rek am bir bu xamné fa yaatu lool dafa am yu nga xamné yoy la omba té yoy nonu jar nañu ku dé waxtané pour nit ñi mëna am rañéku ci loolu suñu human trafficking amna fim di tambalé parce que ci loi bi nga xamné mom la United Nations Transnational Organized Crime define human trafficking moy né ci ñetti bunta la ko indi moy lan la lan mo hew naka la hewé ak lutax mu hew ci tuba mi ngi ko wane di ak di means and a purpose ci ak bobu nonu lu hew lu bari modé mëna hew dafa am ay yenen banhaas ci nekk ben ci banhaas yu lu lañ bëgga waxtané té moy recruitment parce que ci banhaas yu di nga am recruitment di nga am transportation di nga am transfert di nga am harboring nga ñu ci means ci moy naka la hewé nit ñi mu nañ ko dañ ko jaay doole moy di nga am deception di nga am coercion di nga am abduction di nga am kidnapping di nga am position of vulnerability abuse of power yoy yep nonu la mëna xewé pour lor nit ki way purpose bi moy lan mo tax mu xew li ni xew li yep lan moko waral moy the intention boy dang ko bëgga exploit whereas nga am different forms of exploitation moy ne ya nga am sexual exploitation nga am labor exploitation nga am domestic servitude nga am removal of organs nga am street begging yep nga am forced marriage tamit yep dafa bokk ci li tax li ni xew so bunta yoy nonu lañ dé bëgg nit ñi gën ko rañé bu ko défé bo gisé affaire human trafficking di nga ko mëna xamé té nak ñu leen indil bunta bi nga xamné mom lañu wa recruitment nga xamné fuf la lepp dé tambalé bu ñu recruitment rek lolu tour la bu nga xamné danaka ñepp xam nañ ko ci mëna parce que moy lan nit ku nekk lo bëgga wara ko soxla rek pour nga recruit ko bo baye health service man yi suñu def sen recruitment dañu utangum ay nit diglen liggey walen liggey bi ni ak ni la be nga yalla wor sagal la nga am ci liggey kay suñu rek def recruitment dañu jël sen nit ñi won len liggey bi be ñomi ñu dess ci liggey bi bunta bu nekk rek amna recruitment way nak recruitment bi naka lañ ko dé défé ak lan moy jublu way bi lolu motax mu outé yenen recruitment ci human trafficking recruitment bi ni lañu wé nit moy ñew mu gis la té nit ki def la jikko jangangum bayla hel yow parce que tay nit ki nga xamné yow yang ko gis mi ngi niro wala mi yang ko ning ko haymay ning ko jangé mi ngi nek nga xamné tané na le posam amna dara amna dik way bopam amna autom posam mi ngi 10 mi ngi dem ak ñu xam nga koku mom do ko ñew diko wax né dama la amal liggéey félé wara dama gis ben contract ma bëgg nga tékki dédét koku do koku wax parce que koku soxla wul lolu way da nga xol ki nga xamné koku mom néw na doolé boko gisé légui ni tay nga né ki dé suma mon ben tendal ci sama sarax ko wara nga gis ki nga xamné ki mom xam nga né ki mom wa diga né yalla lu bari lamun way amut bunta muna football muna daw muna volleyball muna basket amna katan muna li muna lele way nakala mo demé be munte am mu munte tek hamut bunta bi wala amut bunta bi lolou lañ dey jang ci nit ki bu ko defé ñu ñëw nak melni ñom ñoy ñu bayyi wala ñom la yalla yoni ci yow pour ñu hétal la nga tek ci boba ñu ñëw so neke ki nga xamne yow da nga janga be wacha war ñu xol ki ku neexel la jangana wajana grade 12 waye munta am wajuri ñi ngi neew doole munta am lu mo fe university pour dem amna pass mark bi amna requirement bi yep waye amut lu mo deme university legi harama ñu wax ko affaire scholarship te amul scholarship fi so yoy nonu yenen bunta la su ko defé mom dafa ñew ne la ne ah yow di gis na ku neexel nga té yow amulon dimbal man nak dama la bëgg dimbalé munala ibil bunta bi nga xamné da nga dem jang bitim rew nga am scholarship di nga am dikuway free di nga am di nañ la jox stipend di nga am sous school tijé mun nañ la jox ticket nga ñew sét ci sa gaay wala nga dem ci aduna bi fula né nga délu ci waté opportunity yoy non la ñew netalil la bu ko défé yow lolu daf la yobale parce que yang ko bëgga way amulo ci bunta mbété yow sa da nga nek ki nga xamne yow jang nga wacha nga amulo liggey yangi fofu sa wajuri ñu fa mag nga am nga ene bi pour ne legui tay man dal li waron ci man moy ma nopal suma papa wala ma nopal suma yaay moy ma am liggey di len dépensal di len defal ñomit ñu nopal ko parce que depuis ma juddo ñi nge dépense man bem legui ma mag legui ma len wara enul way nak ana bunta bi mu ñew nak ne la ne yow de ah gis na ne wacha nga mun nga li ya yam katan liggey yomut fi fi amul liggey munulo dem university way man de bu gana la dimbalé parce que dama gis na xale bu am yar nga xale bu am teggin nga xale bu ga am ité nga xale bu am aim nga parce que gis na ne outé nga xale yu bari ci koñ bi fi nan nak dama la bu ga dimbalé du dara nak way dimbalé rek la parce que amna ay harit ñu nga amé ma ngi liggey ñom ñi ngi bitim rew ñi ngi dëkk nangam dañ bu ga ay liggey kat mo xam jigen nga mo xam goor nga liggey kat lañ buga bo nekké jigen nak mune la dañ buga ñu ngam liggey neki ni la mo nekk rek xam nga da nga ñu di balé fompa passé food rahas toga lolu is normal so dañ la fay hals bu bari dañ la fay in dollars la fay ay $500 si boba nga start di calculate ngum $500 lolu ñata la mo tok every $100 ngay dem api ay $7,000 wara lu ko pa so ya nge halat $500 ya nge dem about $35,000 or more ah lolou di suma ko dey am every month num bon bon maleka $15,000 bi benen $20,000 ma save ko o ma yone suma yaay o suma fa $10,000 benen ten bi ma save ko yaga yaga dina muna sampakir o dina gene suma pa suma ci loas bi ni lañ de ñewé ñu waxtaan la so ci la joxe xibaar yi rek yow tam ya nge start di calculate yow su nekké opportunity biñ la indil nangu nga ko lan nga ci meuna liggey bu nekké ne tam yo football nga ñu gis ne yo mën nga football way mënu lo am opportunity pour am team outside the Gambia pour dem play ñoo ne la ne yo day gis na ne setan na sa maaju bari mën nga football way ben problème nga am moy amul ku la dimbalé man nak dama la bëgg dimbalé solawuma dara way dimbalé rek la solo ci yow suma la dimbalé nak pour nga am contract outside nga mëna dem play so play ñu la fay li ñep xam nañ so nekké fi sa ya nga mëna follow up this set play players yi lu ñënde fay ñep xam nañ halis mo ci nekk su la waxé lolu rek nga imagine mëna la mentional a team sa bi nga yaakaane ñu so fa waré play di nga am li ak li di nga mëna tek ci boba nga start di calculate sax suma démé suma force 3 months 6 months sama jëndangum kër génné fa suma pa suma yaay sa ñu dem mom benen month ci sama yobu suma yaay maka o suma pa maka yi ngay ñi ka calculer dagum so lolu mo la push yow bi nga xamni yow da nga nangu ci mom lim la wax ci boba mom mu yobu la so recruitment ci gattal moy nit ki dafa ñu jox la hibar hibari li nga xamni yow mom bayina la hel ne yow ci lolu ngay yengu ya ngi soxla lolu munulo ko sa amal sa bopa amulo kenen ki nga am ko nga meuna wëru pour mu dimbalé la way légui yow xamulo noy def mom silay ñew mu jox la xibar bi way new na pour nga gis nit ki nga xamé bayut la hel mu ñew rek jox la xibar dédé parce que xamut la way fokk mu observe la mu assess la mu jangal la xamné fi nga todu sa tolu way ni la ci boba mu ñew mu approach la ma bay mi sa cham mu la patron ci source
2: tidiane abarka bake ka badimul kalam tandiko ansay be lamoy kan natib awala ka bonan west coast 92.1 nal hakilo bakan na lokun tambila programo nga topiko mi manu wala mu child sex tourism ti wala mu mol kananan ka bo ila banko kan kana ni tourism toyala ko ina da tourism la bari ka tare tul fana ni la jiko kurumul na tan wala la ngani kurumul min ya lon ko e ko le tamandi na mol kan jang wala na dindimul kan ka atandi ni silo la ko e ba sila kendol kan watara e mimbe ko duma wala mu kuriati ka dindimul ta ke dundi ke la nyanto tinya ni silo la mi ya lon ko wala mu foy be la annual banque video ka wo video ta ka wafu wala ka kudol kelam yaron ko tol fanam binala e munafon so tola je nyami a tara dinni wol nyin wolte munafon so tola je ni a jibe human trafficking fon tata nata wolem o ketan na topic oti last week nga wo manu bi nata ko teke ning topic do nata bawo ko dalta fo la le nyami human trafficking ate mo fenet mi yaron ko ada janjantale because ni a jibe e ay sila sebal soto coming dunia be sonda ala definition la ñamin wala mo di act the means and the purpose wala mo di three elements ti min be human trafficking kono komi dunia la kafo be son ta la ñamin wo three elements ni a jibe di act wo kono kool bi jeel min ya non ko wala ma maulti min ya min kake wala mo ni ko di act min keta so wo di act wo kono kool bi jeele min boko recruitment bi wala mo na topicoti anu ne recruitment jibe atelmu human trafficking pon ya jibe ala bunda ele rawo ma teleti recruitment bi jele transportation transfer harboring ani receipt of persons will be ba ak ñun konole ni tata means wala mu nene ro bi jele deception forcier volum force trade xilandiro ani coason bi kamol nene wala ka nene samani xilandiro la aning ite mari la lamfo wala mu la position of vulnerability ti wona nyongolo ika kemi kama wala mu the purpose ti wo purpose wala mu exploitation ti so wo exploitation wala ni ajibe ku jamal fana bol kono min boko sexual exploitation lebo but pour ka mo soutenir drone pour mo la understanding kama la ñun lam ko ti min yaano ko wala kake ando ni ajibe ta ñun lam tarambulo ti ñi trafical ka tarambulo min ta ok kanan na muron nan na topico to minketa recruitment di ne recruitment jibe atele mu bunda ile rawti nin ko bunda ile ran wolo mu traficalu ka wosil wol ka kela sila foloti wolo mu da kon kon dawdi kata ka dum molkan bara ka terale itol ile recruitment kumati itol fon ya wala ile fon fanala wolo mu kete mari la koli jibe eto mu mosifalti imo student olti ban imo dinni olti ban wala mo molti mi yalon ko boda family kono mi yalon ko bulome e ko ben foaria bije wala e kete family mi yalon ko ba sulari makoro lale wala te kete molti mi yalon ko sansane jita andung elo jiwe ba sulari pour kado ko soto e bela wulula na fala nyami ñun ka ñi cross rolake po janni eno e ba dunya ko nyun kono ni o crossroll bege fo e ko belon wo time ole na e kanana e ka dun ko nyun kono katete fon approach wala na ya je ko eno tete approach la directly e sitani la wulula la carola ka diamula wulula le mimbe denni ete fon la kola so nyin nom ko timi alon ko komi ba fo ka nyame don bunda ile rawti ka mota ka diamu nyoya ka kumol faye mi yan ko kool mi ya kumol min kool min yan ko manke ku soto reniti wala hana soto ta kolya ko do ne biye ani ka kodi andi nyami amantere wo nyama so nyin nam kolti min kake do biye sa foye na do ko soto mi yalon ko ni ya do ko ke ibe jo nyin nangam karle ni ete ete emira ete ne man do ku ke ya jibe sanente jita karambudu iko ye do ko soto nyami yalon ko wo do ko ni ngake mba ko di jama soto laje yemira modol min bado ko la wolne mo ko sibal soto isi hame wala akende ngori kurudale ka molle mamini alon ko yelonne yela man ku dolone yalonne mo mo sibal because ni tata ni ama mandi wato wadi pour ye fo akakoleal because ye molle mamini alon ko ya mari la ko lon so to hakil to do len nyante taraje do pour ka o ko ni avoid because coming up nyame wala bunda ile round sa ni te bunda ile foye dunta foye kol be fenke woto len nyin kudol binal na nyin nene ro nyin forcel nin nyante tinyol be binal na woto bunda ile dula wodula to nyinta na hakilo tula recruitment ate fanna jamal le fanan soto min yalon ko e kanana ni silol minula ba ko nga fo nyami yela man kutolon yalon ne tela e comité la e ela de un ko mum kulati e bolle fole ok momi yalon ko ajida karamudo wala ab karamudo la anu ala fta kala karawni la fa bari a wulula teme bulome teben sinani wo fanana no le ya fo fana ko ndol kule ben bulo ko mi yalon ko sponsorship lom and wo sponsorship abe mulle no kam mi yalon ko dindin hakil diari ngol lom and wo yete ben ko nyo kanje na ngati ko yete mun dindin net mi ko dindin so be yarim ba e mo be horoma e mo be bunya so to kamala ngaji ko ndol nyante te makola to lom mo sibalti nyanta minu makoyla e si wo fo yete dindin wo ye wo fo la wululale and mo kala fini na le kuma kendo fo ila mo mo kunna ni woketa mu jema ba e kasonne ba o mari be nyina nyin kanka aje ko aba dinu wala atefon dinu nyin fon bala karaw nyin la fala nyami oto ni o sifa fanan nata njen hakilo do fanan do because ni o fanan bunda ile ta foye dun daje pour ka bondi aka kole aba kel because oto la nyum forcel ni silandul ni ko be kanana pour ke la nyanto tinya. Ok, ala sila do bi jemi alonko e katani like for instance e te keta moti mi alonko e mu sportsman et foye mu football alti ban foye mu borlate bari komi min dala jata na jamba ke wolum football oti ya je ko dem football ala balati anu mo be sonta ko to nyato nye football onole bari nyi mi alonko abe siring atemo recruiter ko nga fo nyami ayela man kudo jibe aye study aye course aye course fa ela ko be no alonko nyinga nyi entry point to dem ya alonko ni nga mamali do na ba sondal asina finti kan ay kumol foye ka min be dendin football wala fanala ka tandila ko alafte ma ko la lillahi alay pour ka je ko ite fona ila football o ay ta nyaato because momo ba football o ko na kala bi ay contrat kendo soto so da disaje asala wulula nafano fona fano ani ala ngane kulo alafte min be kala ce be keno so nyun kana de nyin silo le la ka je ko ite ba sulal de nyinal andun ila wo sulal ko pour ite bal bor wala wo aba trelele ite fon ila hakil tuotu ko sifato wala min ya lon ko be ila dende nyala ye hakilo duo ko sifato andu ni recruiter fanan jibe min ya lon ko kanyu ni silol tamandi dobi je kata ke multi min ya lon ko keke wulu e wulu nyolati wala signol wala mom ya lon ko ay lom bakele aka duila ko kono kaje ko abete la nyanto nyinti nyana nyam because ni bunda ila dron ila nyanda ti nyam wo pour ay bay ak ko le bakele because ibahamere kula kama ete buka kuja mi alonko abo koliala ete kaminje doron wolomu na hamo mu nyinati pour nga nyin ku karisoto ni nga soto isaje nyanta min bekila na wulula lomban mfa lomban signo lomban nkanun tel lomban nku kenyo lomban pour ka ku kendo ko wole ete wolbe la hamoto woto kamin fo mole doron nin ko ku na te kan janni ba decision o dal wala janni ba dunno ko nyun kono ma mobe danila isi a sambani hakilola ye mirel bakeje ye nyinin kar bakeje pour e canada ngou kono mi yalon ko abina kale sinin sama mantorolti pour ila tanko kamala because ni human trafficking jibe ni dunda to kono dron ni exploitation o komasta ni miso doronom fo janni alaba kol kale nyame fo natible binala ba ye rescue bank fo loi do kun la binala ye rescue wala min ka kela ya mari ares so ñun lam ko timi ñaan ko le ba dending human ponko la recruitment da human trafficking kono so don sen hakiloti je ba ke certi jan
1: ke bete rek ci affaire recruitment lañ nek di len waxtanal mu nek bunta bu nga xamne fala human trafficking de tambale wanañ ne nit ki dina la set mo xamne yow li nga soxla li nga mun way amulo bunta wara amulo kula dimbalé motax muy ñu ci lool benen anam bi rek nit ki dina gis ne yow pour jot ci yow dafa am fu mu wara jaar manam mun na jaar ci sa wajur muy bu goor muy bi jigen dina ñew mu ne ko sa dom bi ni nak ci lum neka ah min de mi ngi ni wacha na amul liggey ni mu ne ko ah na yow bu ko lo tek mu lo sa dom bi nopal la ko ñepa bu ga lool di lol nak la mëna amé mënu ko amna ay nit yu nga xamné dé mënañ ko amal liggéey bitim réew liggéey bu nga xamné nañ ko fey li ak li ak li féga jaaruñ ci yow xalé bi dé way ci wajur bi lañu jaar kon wajur itam nañ bay seen xel ci lol torop because recruiter bi dina jaar ci wajur gi ñoo né la xana bugulo noppalé ko liggéey depuis kañ ya ngay daw ya ngay di sa njobot bi rek liggéey mag nga so na nga njobot ñoo la wara dimbalé ti bunta baangi ni xam nga ku la wax lu dang ko laaj nak lay def parce que yo amulo ci bunta mune la bunta ngi ni amna yoon bi nga xamne soko baye ma yobou ko ñuko fey nangam li fi le baño at ñaari at fek mu nopal la parce que li soko wéti fi halis la moné ko fi yo wajur bi ci boba di nga nangu parce que da nga bëgg nopalu way ñi wajur ñu baye lolu bu ba koku nonu ñoo wax la xibar bobu est ce que mom mo la tané ana mom amun jobot ku mo ra dimbalé bu nekkene mom dafa ñew pour téggil la choono gi amul yenen mbokk yu ko gëna jéggiñ wara mom ci bopam jëmmé bopam da mom buguta gëna ci condition bobu da mom dafa nekk condition bu tané yo sa condition wala nga auto dom diko amna dom yu nga amé sen wajuru luñu la duggal rek dañ ko nangu ngir yar ak téggen bu leen jox leen sen mënu ñoo wéré sen kilifa su leen né ni dañu dem su leen né na dañu bay so yo wajur bi bu nekké koku ñu na waxayo lolu bayel hel kila waxal est-ce que mo la tané nopal bu mo wax est-ce que mom nopalé ku na est-ce que mom amul njobot bi nga xamné mom ñoo ñu la wara ñëk duggal ci lolu mboka jigiñalé amul ku nga xamné ñoo ñu la duggal ci yow bala mo ñëw di jël sa mboka lolu nañ ko baye hel amna benen façon recruitment bi nga xamné ñu ko oyé online recruitment bi nga xamné bu jarul ñu jakarlo ak yow sa dañu nekk bitim rew yo nga nek ci biir rew mi ngay nek ku nga xamne ya nga dug ci internet bi di def lu nek mun ci ay ci ñom dañu ñew rek ñu jital la dara ne la ne parce que dañ la topa liñ wax topa bi mom nak ñepp baye lool fokk mu am parce que yo so nekk ci dugal dina duñ top rek ñu ñew wax yo dedet dañu dugal sa profile bi set yo lan nga day def ci lan nga nek lan ngay liggey bété amulo liggey yaangi nek kuy out liggey wara yaangi out bunti tukki ak yoy nonu daño xol yoy nonu xam ni nga jokalantel su nekké né gis nañ bi xam lolu nak nañ am bunta fu ñoo jaar ak yow parce que duñ top rek ñoo jëw ci yow amana bena mën nañu jaar ci ki nga amé yow yaangi joko ko ku gis du ganañ sa profile xam nañ ni nga jokal sa mboka wala sa harit wala ki nga am sa jigeñale nga amé lo waxa mom rek da lim la waré dang ci di nangu ñu jaar ci koku be am buntu ci koku ñu joga ñew ci yow wara koku ñew ci yow mëna ñew ci yow suñ joko yow rek so waxé bu ngey am ñaar yel ñu ne la ayo xana diw sa ngam du saharit ak koku de mu ngey ak ñun koku yaaga na ñun légui koku ñu ngey ligé am mom légui té mu dem sax mom fu mu nekk ni kaytaam yi lañu topato ci boba nga contact ko ah bo yo naka ngay défé li té waxulo mako xam nga lolu ñu ngey out pé si boba so moy tout bena yen ñaar yeb lañuy sanka mbété di nga gis né koku nonu dinañ ko tousé xaaliss pour mom mu noppi ngir té xaaliss lu mënut jafé na dé o néw na dé nga am né xaaliss nit num la buga lu olof ñay di wa rek suma bopa moma la ginal tawut bañ na la nit ki mi ngi ci condition ya mom yeb yena am ñu joko xaaliss pour mom mu sanka mu nako dé mun nako def kon nañ baye hel kuy joko ak yow ak lim la wax fan la ko wir lan moy dalil bi parce que ñom su nekké na ñew joko nañu yow nonu ci internet bi be gis ne yow nangu nga ci liñ la wax dinañ la yone sa dépense sa lepp lu nga mëngo solo ci kayit te yow gisante wala ñom internet la rek mun nañ la yone natal sa ne la school la su nekké na school la ñu won la université fekka lolu amut sa bu nekké liggéey la ñu won la lepp fekka lolu sa amut ñom luñ fas ene moy nuñ la mëna gëné fi yobul la fofu nga lor li ci oppa pour nit mu juk mu nekk afélé mu né dama soxla ay liggéey kat yi ni dañoo ñoo fi ñu liggéey ñu jollen dékuway free ñu liggéey ñu fay leen xaliss nangam lolu pour nit ki individual mu def ko dafa jafé suy lolu di am sa dafa nek company bi moy def lolu te company bi su la ko defal dafa fek ayu so demé liñ dépense ci yow yépp soy liggéey dañ ko wañ ci sa fay bi nanka be ñu cover lolu nga continue liggéey waye nañ baye hel ni individual munta baye nonu xamut la xamuloko bokulen da suñ sin mam adama awa rek ngeen boka mu ñew di la wax ne dama la amal liggey fi dama la topato mu yoni la xaliss wara la genné ci réew mi fi nga wara dem fo pour liggey pour lan fan la ko wër ban façon mbahay moy lolu du mbahay lolu soxla bom ci neka aajo mosé faju parce que yow bu mu la joko ak yow ci internet bi non be genné la fi bi yobou la mom daf ci am fay lolu liggey am la lolu liggey am la dañ ko sé fay kon yow mom dafa nek di def ligueyam pour yow nu ci loro yow ya ci de ya ces perte parce que yow do ci am ben njirign lolou luñ wara jara baye hel la su nekke employment la ñu la recruit online company moy muna def lolou lu ci oppa te company bi so deme di nga gis ne do joko ak ben nit bala nga dem sax soy joko ñom kena dina mëna wax ay yow way di nga dem be jamono bi nga me di ngeen am online meeting nga me di nga gis ben ñaar ñetti nit yi ngi tok ñu interview la parce que mënuñ la jël fi nek yobul la liggey te interview la xamuñ na ndax yow qualify nga pour liggey bi ñu yobul la be fofu gis na yow qualify lu ñu war la délosi lolu pertement la pour ñom kon dañu condoc interview online interview du mëna nek ben nit yu ak kena dedet liguey bo mu na nek di dem suñ la interview fo mu am ben ñaar ñetti nit ñoy tok ñu joko ak yow te soy def online interview da nga jaakarlo ñom dag dina gis kon bi tam benen pehla o benen bunta la bu nga am ne dañ ci day jele nit ñi moy online recruitment bi te bobu mo gëna garaw parce que bobu luñ la won ci natal ak li dega bi daf day outil mu nañ la recruit nga nek jigen ñu won la mais la man goor la dama bëgg jabaré african parce que man seyona amna halis amna li amna la legui nit ku ñul la buga jabal nit ku ñul julit la buga ni ak ni nan nuñ la mëna naxé rek non lañu indé parce que di nga gis na gambia yi na su nekké bi juliti ñoo oppa so ci ko lolu yow di nga buga ki nga xamné yow da nga jaay né man julit la té fék ak koku lim la won ci natal sax ak lu am du bena nga nangu mu nax la ne la takana la yobula mbete nga neka gor sax jigen mu geni natalam ne la mande jeuker la buga jeuker gambian la wara jeuker nit ku ñu la buga te deku way du problem halis du problem man gor buma buga ku ngam ne mu ndama topoto yere malu rek la soxla suma amé lolu dal yow dina la indi fi ma neka man amna halis amna li amna la lolu ci natal ci internet rek su nekké natal nga bëgg mu na la indi natal ki nga xamni sax du mom so baye hel moroma ma sam pour nga joko ak mom ci video call la day jafé mu na la texte mu na la call whatsapp mu na la email yoy yeb mu na la ko waye pour video call pour nga gis jëmam bi daf day jafé kon nañ baye hel ci yini nga xamné mo ñu nekk di lor téré wuñ kèn tukki téré wuñ kèn pour mu gina dem daan lijanté bopam wara dahé wor sagam way nañ baye hel bu baax parce que so démé be gina fi da nga gis né karangé bi nga amone wañé kuna légui pour ñu dimbal la day hawa jafé parce que sori nga dé gëna barab bu nga amé pour jot la dina jafé parce que suñ la yobo dé kay nga amé yow dé ka buñ la wax fuñ la yobu muslo fa dem yobu la fo xamlo fa kèn ñu tej la bénn barab pour nga joko nit ñi dafa jafé kon benen plateforme bi moy online recruitment bi nga amé légui dafa bari so ñu bay ci hel bu ba ma bay bi sa cham
2: recruitment hantay wala mun na topicoti wala mo ka modi am ñoya ka kuma faaye mi ya lon ko jama ba toña bu ka tara ko ñun ko no wala han toña bi je woto akita kuti mi ya lon ko profit ba be ate mari leje wala ya kende abe di am ñoya kala ete anno ñun keda molle timi ya lon ko do bi je niye jibe comme ba foka ñami dron ke e badi mol tile wala isiño wala momi ya lon ko e ika fuñolomu wala e kuke ñolomu wala molo mi ya lon ko ila tala bakele mi ya lon ko abe ñun ku sibal dundi kay e kan because ni ma molon pour kana ka ñun ko ma siba fraye ay son abe kole ala bakele wala tin na ko recruitment ka commencer le dame momi foye fonk miralo soto pour kana kadiamu ya te fon ka recruitment o commencer ni a fon si on ko don la folo wolo mo ala preparation ol beke na nata atenyante diamu le te nyadile etem ay ite koresi te mumu mo si falti fo isula te makoro la fo multi miyalon ko e ba terial al ka sobi juna ba e bol be fenke la anu e ba la silol lande dem yalon ko nin nyin ko si baketa e tol be la kol be lande la pro ka je ko ye plan bi fana soto kana fo wala tinna wato wati nin nyin mo si bal na ta fintin kam e ka kumol fo nyemi yalon ko abe diari nyele anu wo kol ni e korosi bake e ka ke kulet mi yan ko ite ni ela ni sula ko mu wolati do biye fana isinani sila dola mi yalon ko inite te comme inite te ñoo jela wala e inite tinala life and dara comme ino tinala impassion bari sita comme jama laban platform auto mi kata online recruitment wo online recruitment ku jama fana kake wotol ni ya jibe anini education ku wolo min boko scholarship et c'est ku jama bondi jele ka tandila ko intol mo nyin ka fukarlati andung compagnie lo mumi alonko aka molle recruit wala aka molle makoy pour ka scholarship nyin ibela londo nyin la fala nyami wala et c'est tandila ko etol mo molle timni alonko e ka molle tamandile wolom ni tela fita tama kola e to lebele ko be dépense la andu ni a jibe dobje e kol be kale e se kaitol be bonne fe wol be ke bari e kol be ke min kama wolom ni te dunte to la jalo kono don e bela nyanto nyin ti nyana nyami tamo e se tama ha ban ni tata nyanta dunne da minuto e to le la jalo bla rigol be do di momenti futata airport auto itole ke receif and yelo receif dou la fond de fond e ke la doko ko ma sou dou la do wolomu ke la kaytol bimbe ya be dede e ba be tale boulo kono an yelo telephone o fond ka tale boulo kono wo kam wo ke ko kany min kama wolomu ni ibad modou de la human trafficking kono foye control soto wolomu ka mari control you have to have control over that person pour amari batarete la ya moro ko to nyami e de ko mo ko ma faaye atenanta sonna wala woto ni e momuta mi ya non ko yaadu ni ni human trafficking ko kono ala traveling document solo comme na bota la banko ka tara banko do kan e ke la passeport mo de bulle ani la all order documents mi ya ko wol bete shooter e la wol mete la shooter lan kaytolti e la telephone fo ne ka ta ni ne bul ni na kama pour une module kana communicate pour ka je ko ni e mol communicate do e bi kool fo le e ba silo bondile yele min batina ite ba kanal nyami ok ni e ni e online recruitment jibe han sain kudol fanan ka kakono wolomu moka finti ka tandi ko atemu musoleti wala atemu keleti nyim fulo bele kata ka tandi ko aba ke nyino la wala ba musu nyino la bawo ate futuo kele ni min ba futuo a futuo nyoma wo fatale so akete motimi yalon ko sain afanambe molle nyini kami yalon ko ni anila ko sitano preferable comme atela nganyoto alwe la firmina wolomu ake mo fiuti africano so da de saje ateni mo mari la ko ba fenkela mi yalon ko abota foire community lo kono wala abota foire kafol kono dam yalon ko wol sulo de makoro la ando ate ko do babulo kono adapta kamol makoy jema bal ni ajibe namul dolmin yalon ko ni wo mo sifal bente kaje ko itolie momitle mi yalon ko alafte makwela ok e kamin tandila wolom nyinti ko tolbe makoy kanne bari ete kana la banyami anin ko ka finti ka nyami wol man kliya because kuma shi dulato e be sula retelal ko ko ite ya dimani bloko ne ka bekel sa ni te da fo dun de jalo kono itule na yela masi bo boy kan wolomu ke la nyanto tinyan ka joko ite betere to la la ya moro donet tamandikan e fe on fe fo ete bol kala because yeddu nini sila la mi yaron ko itul ele profito donne budget so nyun be ma kulat mi yaron ko be ba kere ne andon ntol mim ben kandron wolomu comme delta fo la nyami human trafficking na findi de kan ajibe wala recruta mi yalon ka eno abadiamu ke ajibe mo mo sifa nyaadi lam mi yalon ko abadiamu kande because nie en situation o jibe jang to nyalom na balunyal dobije sonata nyotele do ye ko sutula aba sonyaari ngai do woka aka koliari mbale kolia silo leta pour ka jiko ayala kool sutono ayante sutola nyami woto sain ning ite keta moti mi yalon ko mole findite kan anu anada la ku mol fo mi yalon ko le bedending ni opportunity la wala mo no ite la kaira ko di wala ite la nyaato ta koldi ise ke moti mi yalon ko iba kala koros la balti pour ka je ko wo mo ate fone ite koros nyaami ite fone nyanta ila koros ro ke la le ba nga fo nyaami wala mo itol fonke la recruitment o commence les 5 de folo ka je ko itol nyanta mo jamal le mala ni may be kala nyaadi la nyanta min la fole wote defona say balo kono e defona all the time nyanta la recruitment o parendi dale ka je ko momo findi tanka mbe nyini kala e pota muntole muno mi la dalilo ti pour kanante kan minan ne te may ifon sou multa ye makoy ñing ko sifal ni o ñini ka momo bulo ko non bien alon ko ako lafte ma ko lal nay abbe jabiro ke la pour a jabir ko ronkilun ke no ba ko leya ba ke because anadale aninto nyama fu de kan woto on france en fam parendi ni momo findi dan kan foy mu wulu lalti ban foy mu etel mu modi e bal chulare minaba besen hakilo tuje ba ke ka ko ñil mu molet min yalon ko yel do ko kele woto ndol fa ni e binalan kan ba to nyalo mu man ni ngole mi folo mu ni ijuduta jamfa la ya sitin di nyalal bar woto sayin ba won ngolo no ko ni man jamfa e jamfa mi sitin di koma puriye kanano wota ka kole ala bar sayin woto ba won dol fana film ba yin ka cha ke kan anu ngal ne mol be la moy kanale mini ke la moy na nka ka nyina kama puru nse fahamro soto je so londo soto je sem fom parendino nin ñi si bal findi dan kan because iba chaté ko no le ba janjanding andu wo fanan ila balu bol bala so to se hakil tu otu je ba

0: kodol findindi hani kanatalo mi fon findi dobje wolbe kake moti mi alon ko wole foni tabaddi am kan andu isi hakilo tuje bake ba tip kilim fola wala mu nyamen dir kilim fola ni wosi baba keri ni tonya ba kodo jama ba e ka son eni video kolke ba mi alon ko no tonya ta ko kodo ata sonne ni a video kolke simply because amalla fi yalon jamal na e be diamola ko to ngamela sai a fele wo programme on yimbe ten den kan andu progress ta bakele ngamela watu si tele pour ka onan fananta kay lano yele pour mo le daken te programme on yido bismillah aji
1: abaraka bakke mi se cham badi ngol ko mali am moy nyamen dorong ka chabe diari ngabe ko mayari fanan bare butun dorong al fanal minibe la moy rola la wato sitale andun al si commandiro kenole nomba mu 8772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018772732018217732018217732018217732018217732018217732018217732018217732018 mboka idegulu sen native awa bila bete rek yenet mun ngena call chi program bi chi 727 87 kai 727 3201 moy 877 3201 Mr. Falma
2: Jero Okay, binañ line bi pour kep ko nga xamne rek bu gana bok ci waxtan bi waxtu bi nak mu ñu xawa ci tuti nak waye liñ leena fatali rek moy ne recruitment lañ doon waxtan mu nekk bunta bu nga xamne mo jitu ci affaire human trafficking para lepp de tambalé am nañ fos ko la
3: fala lepp tore be pale gis nga gay legui liñ ko defé moy imagine nga ñu fekk ni ki nga xamné ni ñu tok di xalaat ni mo défense mu gis nga am bi mu am bénn domam goor wala domam jigen nga ñu nekkon na sa dom bi bu gutal liggéey té most su ñu lay wax xaalis dañ la ko lay wax payment salary payment dañ la ko lay wax in dollars so liggéey ñu koy in dollars automatically loolu lay def dañ ko lay calculate convert into dollars nga gis ni sax wa li lu bari la wa dañ day grab opportunity bi automatically without even thinking twice za vetaka yo hamulo okay li yo imagine la yo snake ni wala fral kit comme tigeli bout because mostly mi ngay happen but dika yeb dangay rek human trafficking but asian side definitely because countries mo gonna bury te gis na su nekké comme tigeni la imagine ñu na la okay li yo lu solution ci yow rek moy for instance ay jokop taxawal rek nga natalu wala nga video yaangi soyo ko tibadu sa la nga ibadu nga kalaw dem su ko defé nga sen ko gal lu rek la solution ci yow su nekké amulo passeport ñu dina la yone xalit nga defar passeport so legi mo meli yo joni di pour yow from starting to end ni free la legi obviously so len nga ega ñom dañu jox passeport bo bu ñu ak document ci ñu prouver dal because ñom ñola jox xalis ñu ko defare so ñaka nga document yu automatically après ñom ci ege ci airport bi dañ di xam ni intelligent ñu wise dañ di xam ni hop di trafficking la because nga ega du yo kena de ñu bëlim taw ñu fa nek ci airport ñu di same flight ñu len wara jël ci moy sen boss yi ñu lañ ak natal yow yaay di dëgg ko sala yaay di wa ka yow yaamul la ki nga so da nga imagine what man ma ñu ki xamul ma tay man ma mom la ci ma wara dem plan ci dañ xam yow lañ nak la ci ligi nak problème bi fofu la lay staré ci airport bi sa nga di xamé yow traffic na okay pour xalé yu goor yi nak da nga gis ni for instance wuré xew man tay mu na nek ci dikki nar yi ma am ben restaurant man ma boy dama dimbalé dama am restaurant bu ko liggé kat ko sul mo fa gëna bari restaurant ak evening delivery wala security okay ci ka kenen nit na soxla ligi man nga no wax ma nga okay bu wori amna suma rite gambien so am nañu gambien mom la bu ko la jox su ko defé man ñu joma ben ak gisale ma jox man ma seen ko suma ben boy fi boy bi ñu ligi na man gis na boy bobu ñu ñu mom lay jox pour dire ko lu bari parce que suma la collé mané aji dox amon saraka yu bugalé mané ah man di amna un boy yu bugalé mané la xey man ma ci ki ki so né sa la jox ci ligi so boy bi ma isi ñu mom la jox contact am nga call ko mu seen la detail suma ko di mako provide al yépp obviously yo di ko gum su ko defé yo nga ni awa ki de digal gisso moy guddi wak diwak diw su ko defé ma am yenen boy yu ma call sax nga ñu ci duggé sax amna lu ma leena jox gaay leen sax su ko defé da nga gis da fa easy du dox trust ma da fa easy pour nga isi leen ñun ñepp ade ene du dé sét ben rek mo ci déxal lu mo ci ko rek ci déssé baaxut té visa ya ngi bëri bi fa lu ko da fa xawal yow iman pratique da fa neex ne bo am né so ci neexi diko def yow sa bop yow fa bi traitor bi la hélo tra def dara because profit bu ci neeka mo bëri imagine nga am 10 people almost like 1 million dollars is kena ko nek 100,000 te ma la expliquer lool moy the least 100,000 amo way moy the least comme lo xamné ni lool nga ci mëna am as profit as your profit creator bi so 10 people lool is 1 million dollars like 1 million dollars I mean ay yo so lool so ci neke yo yo xeuxu

0: jërëjëf Barahama, ne nga face attack lu amoo la ko sas, loolu lu am solo la si jëm kanami réew mi. Ñu ngi leen a fàttali ba léegi yaa ngi déglu Weskos Radio. Ñun waa JRA ñoo fi dee teew every Monday pour waxtaan ak yenn si wàllum taxes yi nga xam ne yooyu la ñoo administre fii si réew mi, mooy yooyu la ñoo doxal fii si réew mi. Dinaa bàyyi Fat Thiam mu dugga si kàllaama anglais, then après ñun ñu ñëw si kàllaama ko ci barama.
1: Thank you, Babacar. After that short break, we are back on air and we are further elaborating on rental income tax. So we want to discuss when is the filing due date for rental income tax under the VAT Act Section 121. The rental income tax payment by a taxpayer for a tax year is due on the due date for furnishing the taxpayer's rent tax return for the year. However, Section 122 of the Income and VAT Act 2012 allowed for installment payments and due on the 15th day after end of the period to which they relate monthly, on or before the 15th of the following month after the end of the period. And then for quarterly, it's every 3 months, and then yearly, 3 months after the end of the year. So, over to you, Babacar.
0: Yes, thank you, Fat Jam. Légui, ñu ngi wax comme luas bi kañ lañ ko wara fay, moy rental income bi. Kañ lañ ko war a fay léegi si loi bi lim wax Income and VAT Act 2012 bi section bi ñoo wax section 121 moom moo wax ne taxe bi nga xam ne moom lañ dee jël si luas dafa am wax time bu ñu ko teral pour ñu fay waaw. So time boobu noonu nag mooy 15 of the order month, mooy comme su dee ñu ngi si weer biñ jógee nii mooy dan septembre, right? Su dee da nga collecte bu septembre, deadline bi mooy 15 of octobre, mooy di order month. Waaye ba léegi loi bi continue na, mu ne section 122 of the Income and VAT Act 2012 allow na tamit pour ñu koo fay ndanka ndanka, mooy li anglais di wax by installment, ñu koo fay ndanka ndanka bi nga ba waxtu bi mu jee. So da ngaa gis ne ndanka-ndanka boobu noonu nag mun naa nekk quarterly, mun naa nekk yearly. Quarterly moo nekk ñetti weer bu nekk, yearly bi nag moom soo demee bi nga xam ne da nga koo fay su at bi jeexee da nga ko war a fay 3 months after the end of the year. Comme for example tax year bi comme su at bi jeexee December, loi bi jox na la doole fii ba March, mooy January, February, March, mooy 3 months after the end. Then su boobu nga war a fay li nga xam ne mooy tax bii nii. So loolu noonu yëpp dafa ñëw just pour yombal li nga xam ne mooy liggéey bi. Waaw, bi nga xam ne yow bii collect rent bi tamit doo si soona, ki nga xam ne moom mooy fay tamit du si soona. So dem na bi nga xam ne ni système bi flexible na, flexible boo xam ne mooy yombal nañ ko yombal boo xam ne loi bi jox na la ne pour nga ko fay by installment, mooy nga ko fay ndanka ndanka. Waaw, su dee every 6 months nga dee collect nga ñëw nga fay, every 3 months nga dee collect nga ñëw nga fay. Li dee métti mooy soo ko buggee dajale, soo ko buggee dajale nag xëy na ba at bi jee nga ñëw bugg a fay yëpp, ah suma mbokki njóobee ni mun nañoo caalit ne ah bii bari na de, te fekk fàtte nga ne xëy na fay nga fayloo at bi yëpp bem jee. Waaw, so moo tax ñuy ñëw di ko fay ndanka ndanka moo gën a uur dan ñu ko dajale ba at bi jee ñu war a ñëw fay sane.
2: Ok, abaraka bake, thank you so much a doorum a Fatou Fat Thiam. Ok, baadi mun bel na mooy gaan saay West Coast Radio ndel jaare ko al ni ndel weñoo la jang pour que kacca bi na kacca fanna be rental income tax la ko kacca ko no naal bel la mooy kan ale ya mooy ko ñewol fun ko rental income tax si fa fulol ñoo bi fanam fa le naal bi kacca la sa mi da fanna mun na wolo ni na ta rental income tax wolo ay ñanta ka jo ñaadi ana ñanta jo la waati jumaale ko loi sembo di jare la ni na ta rental income tax wolo section a section a 121 wala o loi bunda jiare ke tukulla wa jiare ni ke fenfen ke fo loi e semal e tukulwala adu ite fenke la nyimba ngonga mwe kana loi monta so loi ni wala mo income tax a section 121 wala sembodi jiare le pour ke na mota pour data kane ko ko baukarni a ma fa chama ya fona ni na tan rental income tax anam kani wala loi sembo dile ko isa jono a ni da kan karo banta wala ning karsa kotali wala ka karnano karnani wala karsaba wala san kono a signa kli ba sain fo fanal fanam fi silol ba mu ko nyande ko silol da ko loi sembo di jiare nyami kote wala section 122 of income and value added tax 2012 mianoko ay sembodi wala nyantodi de mede corporate wala wala kenetio pour que joro ke nin installment wala pour ka do man din jo bari mol mankay sembola adon fa nina do man din jo la fana wo fana fanani watu lo ba mene ka jo ko nata yete ya hamme ko nin karo fata yen ka jo wolon karo mum ba ko noten ko september mbura ko ba ko example mum di wolon mbura september fare de yen ka sente September jol amako ni September fada rek ene ka jo balwa e sembo dilal fo me October karo mo atil tan anen lulu wala mo nyen tambile wala ene ka wo September la loi a loi skodo ni mo nyen ka mo samba jiare ene ka wo jol pour ka samba jiare nata wo o yete danne fana adum fana ni kambe ndanyo do so don karsabo son kono ko ene ka loi so isa juno fana karsabo isa bajo ni nyoka no fo karsabo dem isa kodo la fa nyoka den ya samba jiare pour ka ta ka jo e ka fumi e wolon kotalete nata la an saun kono lon etina e saun kono lon fane sa jo e sa bi bajo non fonin saun banda wolon general fo december so nin december banda den yende ka jo wato mino wolon karsaba kola ka december tata be mai kono so mai karo yende ka saun la namo en jo wolon na mai karo til tan ane lul amanya tambila wolon on o before 15 march mo yanako me saun o saun kuto mon kono yende ka namo jo pour ka samba jiare so jiare mbi kala pour que kura ka sonan yete mo gata kenati yolo wala yete korati wala mo yano yete inna flo yete ba tamon de ka de ko fanko soje e ka kodo soje ko yene ka jo so ko ni pour que sonan de yete bulu ka sonan jiare fana bulu jiare na tan luwa ani ferol nan pour que yete kanganya mo yano ko isi joro ke sa tray ni mote tan soto la adum fana asi kota ka sonan de aro rendel income ko a ba korea fo nyam am kulti mu yanako jiare ya jelo ko a mo jema be bankun kan sayin be naful jema sodo kan jabi ko jema sodo kan ka ne na population ni a population fo na fanuta over mo be siare anu economic activities fo mi ke bankun fo ko siare aro be mo da wol be de keno la nata taradula nin dinkirar wolon bun anin korral mu yanako mol ko lo use so kama ri ma don korrati de wala de bun abu karfarati wala dinkrain be karfarati le bulu sin lun ani watol yende ka joro ka watol mo rental income la karola munaga residential rental income o commercial rental income muyana ko fanna fulul isi jo aru ni be jo la ye jo ana wato la kat ni me jo ana wato la ba ko anim ka na fuje na ko luwa le kuluro fon la ko ndom yana ko e ba jo la adum fanni ba jo e bani lankam la fala ka mun keta interest adum pro ye tanko la no kan e soto je be dan la ko ne mun fojam ni be lamoy kan renden e seita e joro ke adum joro ni ya samba na jiare la ndal do men ko lumata rental income ko mi ka kacha fo ne joro ko den you can do you demand for a receipt e payment ke pour si receipt o demand receipt o chika ya dile na tax official be o dile le bare kana joro ko ye code yeta e ma receipt o bonde pour sa machine ni konti boro na de si fin yitan ye chem fin din mo ka to ya to ya mo kar ay rental income ya jole so sa be do ko financial ndel then back to you for jam.
1: Okay, thank you very much Sane. So we're coming to another section, that is the rental income tax procedures. So furnishing the rental income tax returns, that is under section 119 of the Income and VAT Act 2012. So a rental taxpayer shall furnish a tax return for each tax year within 3 months after the end of the tax and shall be in the prescribed form. Number 2, it should state the information required by the form. And number 3, it should be signed by the taxpayer or his representative. So when we talk about the rental income tax procedures, we just want taxpayers to know that when they come to file rental income tax, how do they go about it? And that is what has been explained in the steps that I've stated. That is to be in a prescribed form. So, and then you have to state all necessary information required by the form. And then you should sign the form by the taxpayer or whoever is representing you to the GRA. So over to you, Babukar.
0: Yes, thank you very much, Fat Cham. Legi benen hajj bi moy rental income tax bi naka lañ de ban yon lañ de jaar pour muna fay li nga xamne moy tax bi. Because section bi ñu oyé section 119 of the VAT act bo mo joxe doole bobu nonu. So da nga gis ne mu ne legi so démé pour file li nga xamne moy tax return bi for each year within 3 months after the end of the year. So da nga am fam form buñ dé joxe. So démé ci office bi dinañ joxe form bobu nonu, then your form bobu nonu dang ko fill li nga xamne yépp loolu la lajté lolu ngay def ci form bobu. Sudé tamit munu loko tamit so fa démé so waxé ak ñi fa nek gaay dinañ la jappalé, because da nga gis né lolu loi la bo xamné ni section 119 of the VAT act mom mo joxé lolu. Té form bobu tam suñ ko filé bé paré, yow ki nga xamné yaay taxpayer bi yow ya ko wara sign, wala ki nga xamné mom mo la téwal fofu nonu. Lolu la angalé dé oyé representative, because daf dé am ño xamné hej nañum duñ dé mëna dem, waye dañ dé mëna yoni ay nit ño xamné ñom ño leena téwal fofu pour mbolém luñ def rek ñu ko def ci sen tour. So da nga gis né su boba so démé form biñ la jox ding ko fil dina am ay lacté yuñ la laaj fofu nonu, ding ko wara binda, then information bi nga xamné tam mom la form bi yépp soxla. Lolu yep dinañu fofu moy di required information. Then su boba suñ démé be def ngeen everything be d'accord nga ok nga xamné mom moy officer bi fofu d'accord nañ ci everything, then yow da nga am pour sign form bobu nonu, wala ki nga xamné mom mo la téwal ci jotay bobu nonu. Because daf dé am ñoo xamné hej na duñ dé mëna dem because of sen dañ busy ci business bi, wala hit na nekkun ci dëkk bi, keneen moo leen nekk di ronal sen tax liability si. Waaye ak nu mun di demee daal form bi su paree fokkee na mu sign ko yow taxpayer bi, wala ki nga xam ne moom moo la teewal foofu noonu. Saane.
2: Ok, Baraka Bake, thank you so much, Fat Cham, Anim Babukar. Yo, ko ansayin ka yung kacha fanna ambita, fanna muna ko den wolem, ansayin bi rental income le. Rental income la fanna muna, rental income tax procedures. Wolo nina da rental income, ilente safiro ke la, nile namu Kenya la pruka jo, kibaru, anim fimfim miyana ko wole, taman wole yin rental income kono, silo lo wala silo miyana ko yin te wolo tala, yin deka silo taman di. Ko Babukar ya fo nyami, nintel jiari, ninket do ko ganka ko be samane luwa la silo la do luwa sembo di mola wolam section 119 wo luwa la bundani fannani wole sembo di jiare la pour que momo yanako be namo jola renter income fannala nyanta ni silo wala fero la tamandir no nyanda ko lo nomo adum fanan ya mixo dan ye kolum yanako ye songala adum fanan o folo ni minawol jibe la wolon kono rental income tax awolon within a sound kono wal rental a rental taxpayer shall furnish a tax return for each tax year within 3 months after the end of the tax and sal ya ni nata rental income jiwe ni na sound banda ni sound banda kar sabar ete mu yanako etel tamilo dinkrate wala ete tamilo korrate wala yemo soto mu yanako ya kar fol mo adu wolbe ko ram manay ka wala property manay kam ayanda kanal ay fo mota jiare on office o mbe banyo wala na dinkra ma ko banko bi kan so na wo fo mota wolon kayto ni ay fo mo ci ga ya dia den he will go through ab kayto fanam balo bi jibe la ko man nyaato anin kayto mu nyindir taraji sa mixoda ayo tarandi je adum fana ni onata je kaydo fana kibaro bundallo bi man ko information o men ko GRB nyin kala wala ni nata rental income tax la fana la men ko nyin karo yandeke jabi fo moko no iday safi adum fana natra molo mu yede tanto e mankaram wala taki no lay fay ne molto do wala molbi je le men ko isi mako no fo mo yata ya fil wala safiro ki je ko information o kibaro men ko GRB lu sudal en wala pour kaydo en bala ni nata rental income la fana la isai ya mixo daro kaydo le tawo kay o kibaro le tawo kaydo bala adum fana niwo banda te banada ya voy bi kodi hani pour ka kaydo pour ka tonyande ay bambam ka von sondale fo lon fo signé ro ko wala ba signé la kay wala ya signé ni da signé ro ko modul fam bi mankara bi ka signé ro kre ba ci tom printing fana ken isa tom print kaydo bala o bebi yel wala ni te do kino le fa yam yana ko tonya tonya ko right el tam bari e te bu e busy batal wala mon ta banko kan wala la kino wala la bon wala la korra wala la magasino yadi mo le mena ko wol go jibe ka e te to yala e ka mo representative o financier o kaydo sain no wala tom print no e te to yala ni ko bab ko ya fu nyama jiare nembi na de procura pour ka ko beta ka senen de kato sa machine konti bo minala e ta fu no ko berenta income jula ya ko fa ina dun office ko no e ka bi ko do no jula ita nda ko do tale bulu ni musafrol ti miana ko ba ko reya fu nyami section 119 wolon income and value added tax miana ko bunda ni wolo sembo di jiare le pour ke nyinin karo ke in procedure da pour ke noma adun kaje ko nam jola fem fem miana ko be tamani kam rental income tax la fanna la o ne wolen yeinta yein safrol ta ya timmande janni e be kudo soto miana ka be taraje so kamalambe mo be dan le miana ko ebe mamman kanyum fanna la karola e sin fen sabolta wala information e sin fen sabol buleno hakilo kono wala kilo follow wala ye fomota jiare fulanjan wala fomo mbola kibaro fen fen bi men ko be sulare wala jiare lafto la pour ko lafto wala ite bulu den se ko ki ko fomo bala sabanjan wala yata ya signe wala ya sain wala sa tom prid no le nam jola fam wala momu yanako yewol londi to yala je ko ka fomo representative as ka ro sain no wala signé ni toyala so mo finalti manako jimbe blan hakilo konde nen say sin do ko sonandi jiare bul aniten nam jola back to you Fachan.
1: Okay, thank you very much Sane. Still under the rental income tax procedures, we also have the rental tax assessments under section 120 of the Income and VAT Act 2012. So, subsection 2, if a rental taxpayer fails to furnish a tax return, the CG may base on any available information and to the best of his judgment determine taxpayer's taxable rental amount for the year and make an assessment of the rental tax due on the rental amount. Meaning that if any taxpayer fails to file a return, so anybody representing the CG, we use the CG here, meaning like anybody working in GRE that is representing the CG with any available information can determine what the taxpayer has to pay for the year. And then an assessment will be raised and the tax due on the rental amount should be paid by the taxpayer. So, and then this rental income tax assessment notice under section 2 shall be served to the taxpayer clearly stating the amount due, the amount paid if any, the amount of the penalty and interest if any in respect of the tax liability. So we're just like urging property owners to be paying their taxes and be filing their returns on time. Because if not, penalties and interests will be added to what you are supposed to pay. And if an assessment is raised, then you shall be responsible of any amount due to pay.
0: Thank you Fat Cham. Belegi rek ñu ngi continue bi mu ngi wax ci walum assessment bi. Belegi si ben loi bi moy Income and VAT Act 2012 bi section 120 mu nekk nga xam ne moom moo war a fay taxe bii nii comme que joxewut fournissut information soo bàyyi xel si gannaaw tuuti wax nañ la ne dangaa dem jëli ji foom nga fiil information bi fa nekka yëpp nga wax nga defal ñu ko foofu noonu bi nga war a joxee yëpp den yow nga sign wala ki la fa teewal mu sign den su dee fail nga pour def loolu loi bi jox na CJ doole bi pour moom mu def assessment bi based on any information moom comme moom mu xayma léegi yow lan nga war a fay based on information bi nga xam ne moom lañ am loolu lañ dee oyee best of judgment comme léegi si misaal man ma am ñetti store si Kayraba avenue bi yoo xam ne ni saani tam di same type la am mu ngi koo rent man tam maa ngi koo rent léegi su wàttu fay bi jotee man ma fay moom mu fayut den mun nañoo juus man suma ñu xayma ko based on man tam suma boss li ma dee fay ñu def best of judgment bi pour wane ne moom tam loolu lam war a fay taxi si li nga xam ne mooy rental income bi den da ngaa gis ne su dee tamit fayuloo def yow ñëwuloo pour def assessment boobu te fayuloo ko tam onde sub section 2 da ngaa gis ne am na li ñoo oye interest and penalty su dee dem na bi nga xam ne ni waxtu fay bi jot na ñëwuloo nga fay fa mel ni yaa ngi tiye xaalisi nguur gi so loi bi joxee na li ñoo oye interest and penalty mooy dina la loi bi dina la daan loo xam ne ni di nga ko fay si kaw li nga xam ne loolu nga waroon a fay so moo tax pour ñu mun a muccal loolu noonu yëpp nañ góorgóorlu ñu dem ñu fay ba pare ñu fay itam si waxtoom waaw parce que as far as dem nga ba collect li nga xam ne moom mooy luwaas bi te yow yaa kii luwaas sa place bi d' accord ngeen ne every 3 months la war a fay wala every 6 months la war a fay yow tamit soo collecte xaalis boobu rek da nga war a dem nga fay li nga war a fay si GRE soo bàyyi xel waxoon nañ la ne su dee commercial la da nga samp ay place nga def ko nit ñi jël ko def fa ay business boobu 15% ngay fay su dee tam résidentiel la mooy nit ñi dëkk fa ak seen family mooy seen njoboot boobu 8% nga war a fay saane machine bi mu ngi ñëwoon ne desee nañ ay 6 minutes di nga mun a jeekale foofu
2: ok let me just summarize ok thank you Mr. Ndiaye and thank you Fat Cham ko Babacar Niang Fat Cham ya fu ñaam saa mbi naa fan naa mun a waloon rental tax assessment ni naata rental tax assessment i naata ite toñaatoñ ye kenoo soto ye bun soto ye luwaas moolu sabatra njee wala moolu business wala je luwaa ye sembo di la pour jiare si assess adun sembo la fan naa ñe waloon income and value added tax waloon section 120 waloon sembo di muyaana ko luwaayo sembo di jiare la pour ke taa ke assess o assessment o dum ite waloon pour ke fan conti bo wala nekk information o di jiare la ko Babacar yaa fu ñaam formule bi yow ñen ki safir information di GRE le eten nam jola wala le representer de fon ñen da ko kibaro ci kaka di GRE na office wala wala CJ la wala CJ la representative na ngi tula CJ volon commissioner general wonde GRE do kula mbi do kula dawla re ngi CJ wala di commissioner general ngi tarawu mabere ngolo toyala wala ngi ka fo sing evita ngi tula CJ

0: fata fana sila ki mirawol nyakatu fana hay luwal lo na luwala sembo en mundiala afana mbaji wela ko bab kare afu nyande be business fana mon wela ko da fana mon nam bayni mul bo sir adu mul fana bi yema ko ko da si faso do wala business si fata yel luwasi ka joro ka jiare so en si wolta wala jon sa haymano kan na miroro fe kafu ah kankar mo karim kankar kunda ayen ken ka jo ani en force e mon so kala jo fonna taw mo fotaw temboro abudun luwa sembo ndi jiare la ko section 120 ivor tax ni kono luwa en fannaina den ita joro dam manke la barimbe kuluro la le kande fodam o kuluro fana danna o fana banbe lankan e ka fmo interest mbo fana la la o jo kan yende ka mon jo pruka di jiare la so kulti mu yana ko mallafin ni na fenkol nam jola le fotaw temboro ko ni nyon nyaaya na nyon nene so kuku mu yana ko abo fudala mi fudani la temboro mbo nam jolal be dan la police fana sa wakili ya kata on kana fudawo temboro ka to ko baw kar ya fo ni na rental income tax fana fulalom residential rental income tax ko ni wa jola wolon kemo keme dati se wolon 8% de nyande ko bondi je pour ka samba jiare nata commercial rental income tax lo mi yana ko korralon wala dingralom ya lo molya ta en ibe loi so la je ko business o ki je wala safaro tambandi je loi sembo ndi wolon 15% ñende ko bondi wor pour ka samba jiari so en mo kulti mu yana ko man lafi ni moy fu daw temboro so ni nata rental tax assessment na fanna la karo ni kibaro no foten mo be so ta yobule hakilo kono adum fana yata ko ñende ka tamne loi sembo ndi ñende na mo jula wato min nam disaji wa wato le sai kulum mu yana ko asi banko mako asi be mako no so be danna jande for next week ni nata rental to continue ko dem back to you Facham.
1: Ñu gëremal sané gërem sané bu ba gërem fa cham bu ba tay nak li lañu wattu bi may di lañ tagato fi inshallah bañ delu ci wat next week monde suñu ko yalla mun loy dinañ fi tew ñu ngi leena jaji fal bu ba ba ci deglu bi ñere jeñ jëf.

0: fan
1: tivet tivet sentas
0: ñu jox ma rifé
1: ñu ngi jangal le nappa ñu ngi nappal ñu ngi
0: jangal lool lañ ci ñew napp lañ ci ñew la ñu napp legi bayima jéxal fi faté na ñu napp lool am nañ la jox result result ni liñ def dañ la ko jox waxuma la ñu bindal ay kay ñew di la jox la na kay yaangi ni dé gamé lu ko yak lu ko yak ñew lool rek na la ay result ki nañ dem ci fil bi ñu wala na la li lañ def duñ ko def dina wax ma result legi bo defal formation nit ñi ba paré nga jox len nga defal len ñu am financement ñu am alal xaliss buñ ci def ba paré war ko mëna délo ci wat formation dina jox alal ji nga dem dina jox alal ji tamen su lo neex su bu nga ngenté ko su lo neex nga su bu nga takk ko jiba dedet la xam dafa am ñu lako jox dañ lay top dila xol sa bëtt ba nga mag ci lolu ñu lolu dila baye sala fekk délo nga alal ji ñu jël alal ji transfert joxa ko yeen xalé pitali amu fi amu ci dëkk bi nañ waxe dëgg amu fi légi nak lay sok bu ma wax la amu fi dara yow tabaski da ngay dem jëndi xar gambie nga am all bu dul jeex am ndaw yu liggéey xewuñ gontuñ suñu juroom ben 100 million dara ci def ko ci ñaari at dootu jëne dootu jëgé réne xar
1: 100 million 100 million naka lañ ko liggéeyé dañoo ñëw gis Abdoulaye Seck ne ko nangam million nga ni dem gis Martin Yanga ne ko nangam million nga ni dem fekk Fatuma Diallo ne ko nangam million nga ni
0: day am ay dafa am litay bo le ministre youtone sport dana am ay kurel yo xamanteni moy top rom mbir ndaw yi xali fofu lay dugg ñoy jël ñoy dem jël ndaw yi secteur par secteur dekk yi la wax réew dekk bi waxuma lañu tok bay combo gi rek nan nangama formation fo lañ koy defé yow légui ñu jël ben 4 million def ko ci yow do nekk fi dé lay yobbu fo xamanteni fofu ngay dem ñu jox fa téméré nak téméré xar ak nangama
1: adir man kay dew ma bayle
0: wa dama lay wax dama lay jox exemple légui ki am ki problème bu tabaxu joté yow di nga mëna produire ben juroomi téméré xar créé mëna produire ben juroomi téméré xar xar dama duggu ci dekk bi
1: dedet
0: kom kom bobu ñu jël légui alal jo ñu jël diko jiné jaxar du sun kom kom alal lu jambur benen rew la lool mo daane sunu kom ya na wax su xalé dalati buñ ci ñëwé buñ ci yété dañ ci wax lool mo daane sunu kom kom parce que li ñi jën djégaané dafa bari bu ëpp parce que ñun lepp lañu djégaané té lu bari na dañ ko wara mëna amal sunu bop du affaire lew ak lupen du affaire gënt li yalla daf ñoo may lu bari gis nga gambé fi yalla may nañu lo xamanteni ñu mënañu def la sunu dëkk bi yalla may nañu suuf so xamanteni suuf su talila souf so xamantene luñ ci bay souf su nangu luñ ci bay mu jox ñu bo su defé ben mu jox lu témir am nañ ko souf ci am nañ ko yalla may nañu ay ndaw ñi na def ci ñom dara yalla may nañu ndox gambé fo mëni fo gas am ndox mu neex bu paré nga ama benen nga am rifa bo xamantene mën nga fa jilé ndox yobbu ko fu nekk ci gambé li yépp xam nga nekkun ci bu paré may ñu ndox taw ñet trimont yi li yalla ñi taw luñ ci jëfëndiko ñun matut ko lepp da fay kassar mbedd bo dem mu ngi fess del ak ndox deg bo dem mu fess del ndox da fay nek ba waw
1: way luñ mën ci ndox yoyu di taa ci mbedd yeek luñ ci mën
0: leg lool mo suñu fausse problème ñu lu tax ndox wara taa ci mbedd ni ñu suñ ko mel la jël lan mo tax ndox ki ni yow mi yow fi da delu
1: adina bi yeep fo dem su tawé
0: fan
1: adina bi yeep fo dem su tawé fo ndox taa ci mbedd
0: wa bu taw du tawé nga tok 5 minutes do gisati ndox
1: lolu amna
0: gambé fi rom nord bi la wax damay ne nga def ba ndig nord bi nga jaar mbedd bo rombé ci pegg keur ya nga gis ñu bay fi ay pono ak ay mot xamul dañu bay ko ne fi fa lay nek ba taw bi ñëwaat lolu mo am lu may wax ni bi yéritu la
1: ok
0: yow mi sa koñ tay ñi wé mu ni demu taw na bu la nga fa dugg problème bu du jeex nga yaa
1: non non di nga mënu dugg di nga
0: dugg mo lan mo leg ndox mo mënu ko jëriñu
1: dañu mo wax ndox mo way di nga
0: dañu wax ndox mo mënu ko jëriñu mo ni ko jeriño defuñu ko
1: ok
0: legui nga ñew do ci walum nutradi
1: dañ wax ci jangami parce que yalla dafa def ma nge waxtan ak yow bis bi nga xamne mom lañ jaglel jangale kat yi ñi jangale muy international day of teachers no gisé you know jangami
0: gambier ma japp ne jang danaka amu fi
1: man fi la jangé dé
0: wa fi nga jangé
1: fi la jangé
0: wa fi nga jangé yow legui pita yow ku melni yow fi nga jangé créer sa business bo xamné sa compagnie yang ci jël ay ndaw di ligéy nangam la nga legui yow ñi nga an lon di jang yépp anañu
1: muna la tudal kenn dé moy suñu
0: am wa gisso man na la tudal
1: kenn
0: moy
1: muna la tudal ñu bari
0: wa deluma wa legui xam nga lu tax ma bëgg la wax lool gis nga ñang dañuy jang lo xamanteni ñun ñoko mom luñuy jëriñ la ñun manam tay man limay jang man bala ma jëriñ pita dama jëriñ ba paré jëriñ la jëriñ nangam xamnañu luñuy def ñu dañuy jang pour niki mëna lak anglais gambé ñun niki dang koy bëgg sax parce que dafa mëna lak anglais

Al-Urara, Badin Lamuelalu, Al-Badin Ma, Bishop Dr. Aliu Bayo, Wala Natala Programu, Natale, Afomie, Kibadi Ma, Living World Coming Kerekarakali, West Coast Radio Tene Otene. Me continuerale, ka Karanke Kabo, Matthew Lalin Yil Kitabo Ninkono, Zantatala for Hijibumwang, Adun B, Me Karan Tala, Aya, Tang Ani Woro, Boyi Mwankono. Silam be karaw tala da min pi ko fa la nya min we ni matu la li kitabo yi bu bon bar ba foro la aya tan ani worawla ta ha ko blandi am min ci benu lokun tambila yesu ya la saya ku fo ala tali bode sinyas sabanjamo je nga min karan wolam kabri yesu betakan Jerusalem wala la sate ba ala saiboru tan aninflo sambakarala bitum uta masilokan akoyeko alila moye betakan ne Jerusalem adum modinkeo abeduna perese kuntiol anin lua karamulu tebulu je oto iba chitin da jele puruka je ko ya fa otule ifanamba dunao molu bulu minibanke yahudu olti wole oro manor minibye malakan adung wolebe anyawali lale ta karawashi fanam inaya pempe yiri bantambilokan bari abu wulin la saya konole tilisa banyango okala nefoka bando kuntambilanka hilo bulandro. Ko Yesu kabrabe baluri nga te saya matere kata atele fongo bedala atele ala kumoti. Saya fongo atele adana anulumbina abe saya fongo kitinde lale afaidi bakono. Baribawa nata dunyanyi nkono anda sulata lepru asefa ala yelose bongo. Ati mindene man jiruboke. Puru hanabani ntua maa be mindene jiruboke. Ala yelose wala jiruboku no. Alonko. Anata dunia kaku ba jamake ya kalandri nyima. Jamake nga dole mini mwe. Ninkida kufangono. Bari mba be kufala wale. Foya pepe yiribala. Yara yiribanta bilokan. Anala yelobo. Usinake siloti. Hanabani ngo la jiruboke. Bekafala nyame. Tanko nga aje nyamen, njine sinya sabande oti. Abala nombala nkulu, abaye fole, pulisa alonkwa ye sembo sotole, ane orlondo sotole, ka hane saya minka na afonkan, ka along, ane abe wulila o saya kono nyamen, wata abe baluri. Wala na nyimfwe, kata alone lumbina, abitale foka fa, abalo ke kuhala mba nito, be maka ke nyamen, nini obotela. Bala alone tilisa wanyamu, kubalo be wuli la le kotenke katu alala semo minga fure wuli ndi abeduna kono la anda wuli la sa ko so sama atetereng ama jare abanka kubba kudi bara yin fole puru tali bolu ko ngaje jame Matthew ba sa fe ka jame ya kilo se bula no kalon ko e nkaramo man ka nyako modoro ala maka mo warata bakele anala saya fomo ani ba fara nyame Jerusalem sate to I obey you no ani panako ajawle mingania ite ilanganio timala katu ni afa foka bang ya mira ku obeda na jele batulisa manjao abu wulila saa konole ok kitab kino to ijibu mwanyo a continuera kere karandi jang iko musola daniro yindin krato sokolai mitandi walanko wati do ate yesu anara talibolu be taklin otalem sebedi dinkolu ba manata anala dinke fulolu ba ma shuyuta yesu nyatil wala ka dani na kala mutaroto yin sebedi dinkoli ba ma ani yesu ba ma dantale san yesu a yinin ka elafta ngamne ke so nata ka dani ka fo nafta minna wala ko ni sitela mansa
siran kan jamano minna sendin ke kino sindi ibuluba maro karola yendin ke do sindi imara karola wala nda niro nyiti bar yesu ya jabe ko almalon alkamindani fo alshe iminole mitona tora minno minnaba otole yendin ke fulol ya jabe ko ha ansa minnole bitun yesu ko tanya tonya almenin tora minno minnale konte fo ba minna nyame bari pru alesi mara karola wala nabulu ba karola umu feneti miyalon ko taman so fole o banke na e molto monne miyalon ko wolle sila o palaso to kabrin sila mbao ni 70 dinke fulolo abuko ole ibe mota ni fula konole yesu min katanda fo la minuma la saiboldi sila kabrin Tangoto Yajako Sabi Dinke Fulo Wala Yuhanati Ana Abadinko Yakuba if a Roman city Wala Bebe Yesu no Makane but it will after ni a cool babe and for Yesu sita la Mansa Palace on Yinto it will more flow la ma se Catanoala Duetera Marala Duletera la Burubala and the Bama da Bulani Yukono Otole who mota mwintu takoma wali jiso nata kandi ikamfata kia fudorubulu bari yesu ya akalamuta bimbe keri watalang aye ibe kumande ina ako ali alwende ko junior banku nyato nkolu ita mara sifa alminke kamara kolongo la molkan minbe la marokono anu ila kundiyo lufana abuko mindi ate ikoleke bari ako atul la karola alni nyunu sekele no kilindi. Katu momo wa mila fita, kake mwawara ringo cha alkono, utoonyanta kela ala doku laleti. Adi mwawara mila fita, kake kuntio ti alkono, utoobe kela alkono jongoleti. Ako nyali ajibe, tamari wale nyama, hani mwodi nkeo akafan kumandi minna. Mantara mwolkono puru ika abatu, para natale ka molu batu aninka niyo di aseke kumaka alangote mo jamala mini alangu ibe jiko sembela alale sinanga nyine karang sabrala mi itandi kabrin Yohana ana kotoma Yakuba itu mu zembedi dinki oleti yeshe mini kumandi nungu utatebe ifama febe nye mutola silete atra yesu fe fo metadomo ninkatu yesu e doku o kefele sanji saba aninto inataka afa na ulta saa kono bari ama muru kwa tenka taraife tata arjana sila njino ini bama anata yesu kang konga mwenye ame wati kini bama shujita yesu nyati lungona andwi bama saamuta ku amu yesu binki maleti kata din mwani ama dentale kaa dani yesu kaya lafta minela kaya nteke dani minatron Niela mansa palaso yinta naftela sirao bulba karola anila sirao mara karola nyindi ke fulolu doe kar tare kar dola doe tare kar dola yesu ko alka min nyini gaten aku kolata bakele fulo fulo fo inni kolwe parela ka dun kola ko nombe dun nami ko noba ikaya ha do kola munete na karanga mamme afala taliboli kwebe minikala nifutata Jerusalem ya prisi kunti olu olela dina kunti olu anila luwa karamolu iba mutala ya kiti ndi andiwa nundila kwe ajanta falale maribawa imansi mbo sudo kafaya ibe minikala iba adila romano olela minikala mkwe manki jahudu olti pru olisafa katu wole sembo sudo wole be ibanisra maraka wato saka mita ni lako mbendu na saa nyi mingono falfa na mbe sonde laka dungu saa yako noma wala yaka uminda umifuwa falfa na tenaka mingu ifuwa ye daele yiku abekala wala nyama anu ninta ata tariko mbakoro sikang majela ninta ata ana saibu wala doku bali yobinke kitabu onyindo yomofolo mifuwa indino kama
yin sloka ma yin sloka yin sloka ma wala yakubati ba fa on so dura ko ha bila min don fara tora tora min don fara ba min dal labandula doma yana ya blatul fajiri ngokono kati ma fano ala la fonni se yaka mara ofanandu da kola ko sat ate o kul beje la be lori bi yabe bimbe kala sedi ni ay beje la foka ba ola tinna ay yini ga ani da ko ha mparetele ibe tora mi do min min da param ba min dare mara ko hano be o ba ye jare ko alnya ta nyim pala sol so to dare ka to nyim pala solu e idokuta molle da data molle bi alako fama fole o kul buta adwo molu to mondale fo wati fo foka bam wati jam do fali nano ben ko nga je nyame ba be ka fole ko no yesu sabe tanin fula to monga mi ni kata da fa o kan to bi ya je ko ni mo fule ko na lafta lafta sa bo ka yole e ko to ka palace ba ni e soto no yesu bulu janni yesu mi ta fa an ya je ko o be kala ko wolle la maka mo be ta tabile to tati onati idio kuya yesu bota par yesu nata ay o silo faranta ke karande ka to wati o wati yesu boy kono abi kaundi kan ke la mirol falin pour se dunya kolje ko alaka je nyame bari kana je ko hadama dingo ka je nyame akale akweko anna media mare ako nindu da ban ku marar lalo kalone ye kanwa soto le won bol kan be bene ka maraka ila ilafta minna ikole tama ndi won bol kan kato itolle la marar lati ko akala muta dunya ko na gabe ako bare ntela silojin kan kulta ta mala wanya amadi. Momo minnafta ka nyata mkoti. Wanyante laka afama ji kake momo tolbe la doku lati. Wafama ji yoko no ame makamo sotola wale kwa. Amanki ka afama wara kumolkan mini karafala. Ako momo minnafta ka kawa soto. Kake mara lati ntula nyinsilo nyinkan. Watu umari nyantele kake mo pela dokulati ay famaji yosoto ko ataman sero be borolante fongola de modin ko yesu ka fam kuma ni modin ko la afilem bal ko no ko dokula ko jongo an labo me menekela menio fon dilale mun kama men ke pour na palaso kama par menio la la le pour se na yelota ko halama din jama junubo kumbaka wala mol min be sonna ala silo la ni amoy sila buko yesu ma fengo fenke purate kungo kungo kama bala fengo fenke ala normalalu ake wale la nafa kama na lafta ala saibu le nyin kalamuta aniso nyin silo karafa ala normalan kol be kwe nyin ala eke mol la mara lati ibanyana ka umara ka multi limbala ka fenso to ebulu waran kera ka wala ndi wolkan bari nyanda kere la dokula leti man nyanda fama jola sotula adu mola nafa adila nyato ta nyanda yole kera kuoti ibemi ninin kan ibe kuo min do maka andara kumo man song kata modoto akari da fongo jibi temyalon ko mumodin koti walam ala la kumu abotana arjana anata haramadi balota be haramadi golkono mumi o palaso bebula anata ta haramadi golkono ani sakatu malani e talbe tanin fulo atele ka domoro di lele gado bi je fanga tele simul fita ki ku anin tawelona ate mimbota arjana a famaji wolem barallati atela siloko okola anata meneke a niola iribanta biloka promo mol minila tala ala jinbo se kuma ka yakiso soto a okol beke meneka ba
pour mol mini ba noma ila nyato ta an wala tinaketa maralla betoti wala tinakete maralla ti sam be continue la ka karandoji jibe fana ay minke ni kitabo ni kono wolen iko yeshe finkinte fula nyayelendi yinsilo safer laya itanina ko akabrin yesu kota yiriko sate bako na bitakan kavu jama na tatara ka noma silan kabrin ibitakan wato sila karola finkinte fula be je kabrin maka omoye nyininkaroke ko mine be kerinten kabrin akalamuta ko yesu kristu lebe tamakan betambi kaila kote lenye fingite fulunu inataka sari kafoko mario dande dauda dinkeo balafa soto nye bitu mol natako uljala yako mol bitela silo la tol fingite la tol fanane ya mina soto badani ube yiko fingite ulu watole uulita beteke sarita mario dauda dinkeo balafa soto ntoli yiko watole yesu lota nata foyo mol ku ay kumandi ko e nataka kabri nataka ay jininka aku allah tanga mine kali o dire ko e kay ko mari nafta e nya yelendi ko wutu yesu nata parafa soto e nata bulola in nyal kan bitum lo ni baro tema in nyal nata yele nata bulaka te yesu no ba se yesu ala balo nata lo betende wati dobe karangola be mol hakilo yenendila be mol hakilo kamalendila purikana ifanfun kuo ina nidia ala nafadron jibe bariko ala e dunia bedada anda ifanko mintu dunia yiro mintu dunia beol min betu dunia ay siandile puru momo kana kongo mza tamandi na dunia tamandi ma yiro budaku onyel maraku biangol maraku pur ntol aninna jamaro min bidan koma mota konkola ala sonno mo wala nyama ala fta momo la

mina domo otole saya kunan kunan o dunta hada mani o kono anun saya kunan kunan o ma ko la le so to mini ka tarendi wala nyin kura mo wani nyin sasadi jama jama sibal setan anin jiru bola ko kama finkon finki nyinu nata finki bari yesu la kumo mole ani yesu la sembolo ne ani yesu la bala falo ne ko kabrin abota jeriko sate bata bita drum ba da mabukata abeda da kafole katara noma kuru ibe kol min moyla ani me ka kol min jela ani fane fo la solo bet shulo bet poto la nyame to nyin fingi de fulo ko mine be kere ko eko yesu min bota da sare wole beta meka e goyo ya kuma ni ta mario mansa dada dinko katunia yesu la liswaro jibe hala wadi o jato karola apota dada la yelo la shulo la barangalone hala wadi o yelo ta kono bo liswaro kaba anun ala fole kango di dada la ku ila mansa asira mo lumbina o sira mo o nene ta tala kotenge ave tala jele fo abadan wale aka yesu la nale fo sila yesu keta mansa ti ala sirauta kabrin asonta kafanna jinuboli ala yerobom siloka mimalon ko abanke silati kangolala bara sila felabe ala tala buluba karola yebe mararola o sirawo ole idade la mansa sirawo ale neta buruka la fofau fofau kae shetulu yahudo li ollo na bela tare ko konore wala na ila jamano ya Yesu je bari hakilo tata mansa dauda le ka katu alala kumodi wala ikaye mansa dauda dinke obala fasronye konga amwe nyame kabri sara tabake Yesu ye kumandi nata afangoka akaye ku akwe ku alafta ngamine kali katu alone ya dani mbe omina ani lafta ila finginti ya tuje bari lafta sula dola abadi ile la nole bari kaya hani nyafele tafta nyayele otola bela fasote abulo le nyakan nyayele to nyama inata kafu anomala ngolga sila be karawlo la jane foni dal benta kote ge kontinera ka dua gambia banko e ala kairo sabato tilimo ka munya nyoye ka nyokano tan kodi si fatan fansola ani sabato dula fatan fansola kaje kontrol be yele kinne be to min botana ala ya fatan fasi toto ado ale be kanule ando be ya tota alafta wala ando fankodi dunya ala le akol be lo dunya konule pour wose sotono je ke karu no balati yesu kristo tola amen.